Ọkpara ọ bụ gị ga-abụ onye ga-abụ ụzọ kpata ego. Ọtụtụ mgbe enwere ike nwee di ọkpara n'ụlọ nwee osote ọkpara, onye nwere ike bụ ụzọ kpata ego, hụ ego anya, were ego mee ihe. Ihe niile adị otu o kwesịrị dị nwere ike ya bụrụ nwa nke ikpeazụ. Ya mere a sị na overtaking is allowed. Ọ bụ ya ka o ji otu ahụ ka o siri dị. Otu ahụ ka ọ dịkwa na ndị amụkọtara gị na ha n'otu ezi, na ndị amụkọtara gị na ha na obodo, na ndị hụkọtara gị na ha

0: Adema, mu na ezio yegi no neba na mgbe ototo a iko dia worldwide. Ke ki mekwara no ototo a.
1: Mazi bola chi adema mma. Ibu mu nze. Mu nze mamma no na bola chi ke diku no mura kwara nkoma.
0: Anya na kwara nkoma.
1: Sabu no obachi ngwo. Anya pata kwala samkata kwa jura ni homa na apa.
0: Amio ya popura ni hojo.
1: Ise.
0: Kwa batara ni homa.
1: Ise.
0: Otu a. Manye stambu kekwanu ije ke otu nketa obochi hini nejiri di emana ujo ojiri na tutu na oge ututu mam omena ahupo ya
1: mana kakwani megen
0: ile kwanyo oge na oge anaga ejikwe ike agboso kwe makwa
1: echi okoge agboso mwana bi mwana ega adagi mkwa
0: oge onwere mboga arabu e chibo hala tupu ga matali hini nemenu isikote ke igasa eze igachi eze mi chiti aleze pota ezi oku oga agba miela. Manubua oge na rizi are cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke. Auno kwa oge anyono ni ime na wata ni hini hapula mwero oge nke ya. Na wata wanyo stambu.
1: Auno kena ni ime iba hame kule nmji. Echi gara ya mela rala rumaga ure sivata iri marajo magine miseno yina atum.
0: Eo.
1: Majohan onani mwono yina atum.
0: Ezi oku otu.
1: Kwa wana hua dem.
0: Otu kwara mu awoge na negi wo iya hu na otu kwara
1: ezioku iweligwe abongo wala nkuku mugbu akata abalam mi na zebere gezu
0: eo chide
1: ha wala mrire mri zo kwale hem yeme
0: heo kata
1: nji na nwayo
0: ni no na Nigeria no ge na mba kata
1: akwana be nchere organizwa
0: awe be chore organizwa ha o de man so ba de no ge mana nke kata ga na ebu kata gawe ba
1: obasa ge mpungande kata agwo mia
0: aha ana agwo kata
1: aha
0: amakwa mu
1: matala no gbo gema
0: ewe manyi sabuke kwano kimere na mbototo
1: cheva na sinde kam madana sam de katra makono moya krom kwana ge kom
0: ne beta yani nke ndo ne meke makbu
1: aga mama buru aga ma ipamburu no bre ni hu bina la taga
0: eo ne ijia ya na ko ngore no no
1: manyi sabu chibo bande
0: manyo makwa ochacha
1: ochacha
0: adeka wote cha cha ha una be quality ye mi ha nishi eche ma o cha cha wonye na eme ihe a ichi
1: a nwanyo ma na
0: eh nwanyo ma Jesus ngba no ma nwanyo ma ma o cha cha
1: nko wola o i didn't
0: nko wola o anyi no ya eh anyi no ya nwanyo Istanbul iba na otutu mbe ibia ni ihe metotara no ndi ebu ime njem ma bo onye keke o ma bo onye ogba tuntumo ma kwa no onye ogba ala onwere ụfọdụ ihe ndị anyị na-ahụ anyị emechie ọnụ ihe ndị ahụ nwere ike omecha ya bụrụ nsogbu wee nye anyị mmadụ nwere ike buru gị na ọkada na-agba oke ntụfụre ya na-atọ gị mgbe ahụ nụ nwere ihe mberede okporo ụzọ mgbe ahụ gị bịa si
1: ekwe Jesus Jesus
0: dịka nwanyị stambo
1: achọ
0: Egenya hetuwezigbo Jesus na ugobere him.
1: Gi were gasi obara Jesus.
0: Na madika e no tolu du kono da ahun bo.
1: Ana ma no no ye ndi mana na avun po.
0: Mana ofodu ndi geke na kwa ndi ogba tuntum a gunyere ndi okwa ogba lototu nime anyi anaga anu chanti. Ikotla mbibu mmadu ibu na eme njem. Gi na agbo ke ntufri ya sigide de jiri nwayo. Uche gi ga bo madam hapu.
1: Ama mi him neme.
0: Ama mi him neme.
1: Mana ye mana anyị na-eme ha wee ha na-amaghị
0: otu a ụfọdụ n'ime ime anyị ga-anọrọ anya sị ị makwara dị afọ ole m bidoro gbawa ọkada ị manakwala afọ ole m na-anọla n'ihe metụtara n'ịgba keke ma ọkwa n'ịgba ụgbọala anaghị eme ya n'ọnọdụ afọ ndị nwere n'ihe mberede okporo ụzọ ọtụtụ n'ime ha ịjụọ ha oteela ha bidoro kwọwa ụgbọala mana ya bụrụzie na ọ dara ha dịka ihe mberede ị na-awọta nwere otu onye ọkada nke vu mmadụ na-aga fia fia fia agbantụfere agbantụfere agbantụfere agbantụfere ka onwe ike garute n'udo onye ụbasi ya dede biko jiri nwayọ ime mere na o jiri na-agba oke ntụfere ọ bụ maka na o nwere onye ọ hụrụ n'ụzọ si ya busa onye a ibusa ya gị bịa buru m ọ bụdịghị na ọ bụ naanị ya wụdị onye ọkada nọ na mpaghara ahụ onye nwa dede hapụ ọsapụ ya n'ụkwụ onye nke akwa akwa si ya biko ọwụ gị maka na onye ugbu a si gị gị busa m bịa ya buru ya wụ ihe ị ga-eji gbara ntụfịrị ugbu a anyị kpọkaa n'ụzọ ị ga-alọghachi bịa vuru onye ị chọrọ ibu ya ma bia zi bia si mba ya yukuru ugbu a we zi okwu otako shiri me ya tubu ya bia nye ezigbo nsọpụrụ n'okwu nke nwoke ahụ rube isi gbawazie otu o kwesịrị ịgba. Ọtụtụ mgbe amaghị m ihe na-akwanye anyị n'ịgba ntụfere a na-ekwu okwu ya. Onye ọkada, onye ọkwọ ụgbọala, onye keke, ịgba ntụfere a na-ekwu okwu ya. Ọtụtụ n'ime anyị ga-ahụkwa ebe ụzọ na-adịghị anya na-ewu uwe ka anyị nwee ike gbafere wuwe wuwe wuwu. Ụfọdụ n'ime anyị ma ndị ọkada o ma ndị nke ọba tuntum ma ndị nke keke, anyị ga-ahụ ebe ụgbọala trela nọ. Elem anya ọkwụkwachiri ụzọ ma ọkwa na ọ nọ chọrọ ka ọ gafere. Gịnwa, ị ma na o nweghị ụzọ ga-adịnụ ka iwe fere gịnwa. Gị chọkwara otu isi eme gịnị, otu isi agafe. Wuwe wuwe wuwe, ị nwere ike gị mekata ihe ahụ, mekata ihe ahụ. Ya ma onye trela nwere ike ya akwa gị. Ma ọkwa na gị were ọgba tuntum gị ma ọkwa na ụgbọala gị were kwụọ ya. Otu anyị jide ahụta ọnọdụ ugbu a ọkụ ọkụ. Ọnọdụ ọkụ ọkụ ugbu a bụ ihe na-ekwesịdị gị ekwesị ma ọlị ma ọlị. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị anyị jiri ọnọdụ ọkụ ọkụ ka eme ya ugbu a, mee ya ugbu a, mee nke a, mee nke a. Ọ dị mma anyị ga-enye gị ohere ka ị bịa ma mma mmadụ butuola gị na keke ma ọ bụ na ọgba tuntum ma ọnụ ụgbọala mbụ na-agba oke ntụfuru nke na-ịchọghị. Elem anyị gbara onye ahụ si ya dede jiri nwayọ ya akpọchikwe ntị na-agba. Ụfọdụ ga-asị gị chere busa m, agaghị m aga, arịtuola m. Ha nwere ike bawazie mba n'ọnọdụ ọkwesịrịla m ebe luvudu gị na-egbu egbu ala n'ihi ya. Ị ga-akwụnụ m ụgwọ nke m na-ebuola gị ebuo, ya bụrụzie ụka. Amaghị m mgbe ị na-ikwe gị ige ntị dịka onye ọkada ma ọ dịka onye keke. A sị gị jiri nwayọ ọtụ isi na-agba ya dịka ewepụla ihe na-egbu egbu na ya bụ ihe ị na-agba. Amaghị m otu isiri na-ahụta ya. Ọ dị mma anyị ga-enye gị ohere. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 081 3355 9358. 081 3355 9358. Chetakwa na ọ bụ ya bụ akara WhatsApp anyị, ebe ị nwekwara ike iji otu aka ahụ kpọọ nke a bụ 081 2011 119. Chetakwa na Facebook anyị bụrụ ozi FM 101.9 aba ga nọkwa n'ọrụ na mgbe ụtụtụ aka inwe ike sonyere anyị. Onye nọ ebe ahụ na-akpa aka? Halo,
2: Maazị Clinton. Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma. Onye gaziere gị nwaanyị ọma Jizọs?
1: Ebolachi.
2: Agbara m si nwoke dị ọra mma.
0: Chaa chaa, biko gbaghara o, gbaghara o. Amaghị m ihe mere m ụtụtụ a, biko.
2: Ka m batara ya. Amamere anyị ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma.
2: Maazị Clinton, aska izi jelọf laịf nkweta.
0: Bikwere n'ụlọ jelọf wa ma ọ dịghị mma.
1: Ehole.
2: Maazị Clinton hụrụ isekwu iwu na-ewepụtara ya. Nwanne m, ịba na e nwere ụfọdụ ndị filiri na ha dosara ndụ ha n'ụlọ ha pụta. Anaghị eche echiche ma na ụmụ ọnwụ ma ebe ahụ m na-aga garukwu ya laghachi taa. Nwakọta mgbe m nọrọ na keke ịgbawa siri m gasịrị biko jiri nwayọ dee a ndị ụfọdụ ha bi n'ọgwa ha ebido kọwa gị ụlọ si gị na ọchọkwa ihe ahụ ma ọ bụkwara ma ị ga-aga na gị ritu gbugbu gbugbu a na ọchọghị nwoke gị na onye ha abịa nwewe esemokwu. Ihe m na-eme bụ nwụta ya n'ọnọdụ dị ụtọ nọsi biko chere ka m pụọ nọ na ndụ a m dị ọtụ ka dị m ụtọ ma ọ bụrụ na ndị nwa ọ dịghị gị ụtọ ma a dị m ụtọ. Ọ bụrụ na ihe ziri ezi na mmadụ ga na-agba ntụ fụrụ ọ bụrụ na ihe a niile na-eme n'okwụrụ ọzọ ịgbụwa n'ụwa awa awa ga-agbuo mmadụ ma ọ gawa nwa iruola n'ebe ahụ ị na-aga. Mana ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ eriri anapụ uri eche echiche ma ha ga-alọta iche a ha apụ. Ọ dịghị mma eziokwu ka ha chegharịa ndị a na-akwụ ụgbọala na ndị keke. Ọ na-akacha ndị keke ụzọ ịhụ trela gabere ibe ya ụfọdụ ama mụ andị ụlọ ndị trela ụfọdụ dị arụrụla ha bịakwana mata na ị chọrọ ime ha ha chegharị gị ga adabarị n'olulu ịghọtara ha agawakwara ebe ha na-aga. Ọ dịghị mma na-asị ha bụọla echi n'ụtụtụ abụ maazika abino blak tego nwanne m anyị nwanyị ọma jizọs kpọlibụwara mmomi fransiska na mmomi bi na edo na maazi okafọ na ledi fanfe na sista gifto mogo a na ụtọ ụwa jenara m na-asị ha bụọla echi na azụzụ onye ọma na redi
0: enụ ndewo chacha chacha ndewo ya gaziri gị nụla. Ndewo chacha ya gaziri gị. Onye na-akpọ?
1: Halo.
0: Halo.
3: Maazị Clinton nke naanị m.
0: Papa ukwu anyị, ke si nwere? Balata radio gi.
2: Prophet.
3: Hello, Tina.
2: ndị ọkada ihe niile a na-anya anya ha cheta na ọwa aka mere ya na ọwụ briz bụ mmadụ agaga ihe ọwụ ha nwa bụ onye ha agaga ihe nyere ha ike iji wayo na-eji wayo na-ahazi ya otu ke mgbara otu esi ịmakwana na anyị na-aga nna nwoke dịka ka omehe wepụrụ ya uche dịesi lebarara m sị nna ya ejiri nwayọ ejiri nwayọ na onye onye ije agara ugbo onye ọsọ gbara ịma ihe nwoke a gwara m esi ya mata ma ọrụ na ewu uche site n'ime moto maara ito akụ igbo akwụkwọ ọjọọ nọ n'ime ya na-ejide nwayọ gbachite nkịtị mana anyị gbagidere si ndị nna mmoto ka anyị kpokọ na chineke bụrụ nwaanyị nyefe naka ụfọdụ ndị nọ ebe a ji fon ụfọdụ ndị nọ ebe ha akpa nkata nna m abụ ịga jem o mana anyị gbagidere rute na mmiri na-eji erute na-aba nga ya ga asa abụrụ ebe ọzọ adị kwuchie m moto niile ịma ihe dịga n'ime moto onewo jizọs blood of jizọs jizọs blood of jizọs mgbachite chaman nọ nkịtị maka ọnọ iji na maga asọ ọwụ ukwu bedizet ya dịka onye nke emetụga m adịa ọrụ na ndị ihe a na-anọchi ụzọ ebe ahụ tụtụrụ na enwere moto ha bụsiji ha agba ya ihe niile kụgide bihodu moto niile ahụ mgbe e jiri kwụchizi ọnụ mepụrụ m n'ọnụ ose akwụ na anwụna na chineke na-abụrụ ụmụ ya mabeta ọwụ nche oshishi
0: eziokwu ntinye chi
2: ọ dị mkpa grandị oke okwu adịghị ọ dị mkpa na ndị gị na onye na moto kwụpụgodo ekwụpụ ga ka eluigwe nụrụ olu gị na ikwu ele na ihe omega adịghị mma nke ọzọ duziri ya nwa ihe m chọrọ ikwu ike m na-ewepụ ya nụbụ olu nke mma ihe dachitere nte n'ọnụ ebe m ị ga-amata ahịa gafeziere na emecha ka anyị kwuo ka ndị m na-atụkwa nụ na abụọla chi m ụtụtụ a anụ naanị m olu azịza azịza nwa m n'ala aba anụ na m olu chaa ka nwa m nwaanyị ọma jizọs dịchiri ya na ọ ga-akpọta akpọtụ anyị ma ihe pụrụ ime echi betdee gị a sịrị m ịbụọla chi ebe ọbụla ị nọ n'ụtụtụ ama m na ụlọ gị olu m ee wuman lida m ji izuke m ma ọ na-ejike izuke m omeme ọgụsị ịbụọla chi o nna m ndị niile ịdọka mba mmbibi biko ndị ọzọ na-anụ olu m favọ ngarod na abụọla chi chineke were amara ya gozie anyị ma dụọ anyị n'ụzọ niile ka anyị were aga adabaga n'ụzọ mgbe agụrụ na-azụ ụzọ n'agha jizọs
0: ndewo ya gaziere gị nụ mọmi ụmụọgọ ndewo ọ bụ onye ka anyị megherela ọnụ ụzọ ama
3: ọ bụ ka meghere ọnụ ụzọ ama m
0: maazị ụka
3: onye nnọchite anya udo
0: ya gaziere
3: gị mba abụọ
0: gbamsolo pi
3: ya maka ikodia wọd waid
0: ikodia wọd waid ọnọ ya o
1: ịbụọla chi maazị ụkafọ ọnọ ya na-ekwu oyo oyo
3: na-ekwu dị mma ndị anaghị arụta ya bụ ndị na-akọkwanye m na-ekwu akọrọ ọnụ tupu na tupu ihe a na-agba agba n'okporo ụzọ ọ bụrụ agba nke ga anya nke onye onye anya nke dịga anaghị nke onye ọzọ nke nwere agba oke ntụpụ onye ọzọ na-adị oke ntụpụ bịazi n'ime onye ya ga-agwakọta nchitere otu mgbe iji nwayọọ na-aga ya adịghị ote niile mgbe ihi onye ahụ na-abụ oke ntụpụ bụ ya dị njikere mara otu isi ezeghị eze mara otu izu onye ahụ nke anyị nọ na anyị ha ndị dị na mekọ gwa n'otu gị na-agba n'ụzọ ma ọ na ịga na-agba na-onye ọzọ Ndị isi otu niile dị na abụọlachi bilie
0: chetakwa na iburu iji ohere awebatara anyị ọkwa azụmahịa gị maọbụkwanụ ozi ekele gụnyekwara emume ọbụla ị na-eme ịchọrọ ka ọhaneze site n'ebe a nọ ya ka ndị mmadụ bịara gị ememe maọbụ ozi ekele ịchọrọ izigara ndị nke unu. Halo.
1: Halo.
2: Maazị Clinton nwoke ọha nwoke dị ọra mma ịkpọọla chi
0: abụọla m chi o ndewo
2: amela nwaanyị sandol ịkpọọla chi
1: abụọla m awofe nwanne m
0: efe
1: anọ m ya o
2: nkela dị chi ga-etere anya hụtakwụrụ nwaanyị na ndụ ahụ ichi
1: ka eziokwu
2: dịka ihe ihe na-ekwu ọ chioma na-ekwu
1: ọ chi bekee ya na-apụ nwere ofu elu ma chi
2: ndị na-ekwu banyere ndị na-agba keke na ndị na-agba drivers eziokwu ihe m bụ eziokwu o nwere ụbọchị m gaji ma afewa nkịtị m bịara ma ndị kọnten ukwu a ndị a na-adịdị keke and ọ bụrụ na ebe ọkụ na ehugharị ehugharị ose ha na-achị ihe na-achị ime maasị agba o jiri nwayọ ma ọ nakwara ebe ga nọkwụna ma ọkwara ebe ya kwara ebe ma ihe ndị nọ na keke ahụ kwuru ee na onwe ihe obu na onwe ihe obu ma ahapụ ya ka ọ na-agba ha si sị onwe ihe obu ihe adịghị dị ka anyị mana anyị niile ga-anwụta
0: izu ha amatabeghị ha amaghị
2: onye ndị nyakịka ọchọkwara n'ịma mmadụ si egbe jiri sobi na aba sisi na chineke kpụ chineke n'ime obi m na-echi na ebe ahụ onye kọntena ahụ agbafe obi n'ihu ụgbọala ha anataghị anụ ntị ndị sa bi nyikwuo ha bụba ha ndị nọfe na keke asọpụ ọsọ sị m ada m ị ga-anọ n'ichie
0: pazaụ
2: tuechefuo na ndụ adịghị abụọ nke aba ha si eme o biko ndị nsị ka m kpọsị maka ụna abụọla chi mbụ ezinne ndị anyị nwere na redio ezinne dị ọra mma mọmgemọgọ na mọmibi asị ndị a niile wecheta biko chineke nyewe ogologo m na ahụ isi ike na ndị fans niile unu wakwa na-eme anyị obi ụtọ ụna abụọla
0: chineke
2: gọziri
0: gị nụ chioma chioma. Ọtụtụ ndị nọ na keke ya ndị nọ n'ụgbọala ụfọdụ n'ime ha na-eso ebute ha ị ga-ahụ otu onye ga-ewepụta ọnụ si dede jiri nwanyị agbakwala otu isi na-agba ọtụtụ n'ime anyị
1: ụfọdụ ga-asị onye ahụ bagide ya
0: bagide
1: onwe ihe mere otu ụbọchị anọ m na-aga ụmụ ahịa taa mgbe m chọrọ ịga hụ ndị ụlọ m onye keke echi m ọrụ gawa onye keke etinye ọsọ onye ụgbọala etinye ọsọ ndị ụmụahịa na ogologo ọsọ ha na-agba ụmụahịa ịwọwa ọ gbagidere masị ya saa ebukwara m agba spiidi ndị mmadụ atụgharịala ime anya masị ịnwa buru m gbaa spiidi awụ paki on the road ya na ele m sagbonye polis ndị dị eji maidikari m na masị ịnwa anwa anya anya egen m ga-agwụ gị na ngwa onye nta akụkọ m ga-apaka gị na amị gwa ha na iwu onye ohe iji chọrọ ibu m ga-agbuo m ya na-aba mana ịmanị mmadụ metụta ọnụ ndị kara nka
0: chere
1: ahụ dowa nọ n'akụkụ masa a dị m highly disappointed n'ụzọ niile nọ nga as old as you are
0: ndị kara nka
1: unu nwere ụmụ nwa ụmụ ụlọ gbasị nkịta evuru na-aba sị m ka mụrụ otu m chọrọ ịmụ m ọtịrị mmadụ ga-egbu m on timely ma nwanyị m na-akasị m nne god bless you nwanyị kwa kebe ịla ịnụ nwanyị kwere ikwu okwu
0: oh god bless you na
1: ịma nwoke ahụ nwoke ahụ abazima reduce those speed ma wetu si ade yere ihere gị na-eme m ihere m egbuo kwa gị
0: chọrọ ịwazi ide anyị chinyere ọ sị ihere gị na-eme m
1: eziokwu
0: ihe na-edi egwu onye na-ebe ahụ na-akụ aka ịbọla chi woman leader lee woman leader keke mere n'ụtụtụ
1: mami vitiviti m woman leader
0: isi n'ọwa oke gịnị gị
1: nne mami ya gaziere gị eziokwu
0: nne dị gị kwa
1: the only woman leader in Rose the only woman leader e nwere na Rose enwe woman leader ọzọ ọrụ ọzọ wụ fake ke ewe original enwe ọzọ awa adịgboroja ke ewu fake ke ewu gbam original wa
0: nsogbu adịghị nsogbu adịghị na ihe nwere otu o si dị ugbu a apụwa
2: ha ma achụpụ anyị
0: a ga achụpụ anyị nụ anyị na-ebe
2: a ga-egwu onye uru na akọ na esila m njem dị anya ezigbo anya lọtawa pụta baa moto na Lagos Chineke onye ebu m na moto ndị enyi dị nọ na moto ma nwaanyị ikwu nwa
3: moto a na-efe na-efe ọtụ onye a jiri nwayọ draiva jiri nwayọ ndị nọ na moto a na-aba nwaanyị ikuku nwa ma nwoke nọ na-aza asị biko madam chere ka anyị dị gị ọ gbaga spidi draiva jiri nwayọ amamihe ihe mgbago nwe ya nchụ ga jiri nwayọ ijiri nwayọ na-agba ọnwa ọdịghị moto gaga imebe ovatake gị mere otu isi aghọ moto
0: gị
3: ịgbawa spid onwe ihe gị abịa moto chọọ imebe ovatake onwe ma moto bụ ike penabụ ịga moto isi aghọ nke gị n'ịkwụ ọja ha gbawara m na emehulata kpee nwe ekpere m si gọd ana m anwụọ a ga-adị ndụ masịkwa gị gbawa ma emechi anya makwana ruo ogene nọtụ brek akụ na ọ gbaga n'ụzọ binye ahụ ebe ugwu mmiri ahụ nọọsụ brek akwụ ụfụ
0: ụfụdụ
3: ahụ oji lekwuo ibe ahụ nọ n'akụkụ abụọ abụọ ịgafe ebe ebi anaghị jizọs jizọs jizọs nwaanyị ịkụ nwa na-eji jizọs nọọsụ mamịra m ga-asị gọda aga m anwụ not my head and not my blood anwụ nọta ya o chineke na-ehulatakwa ihu mmechi anya m nwoke ahụ sị m chiri nwayọ sị gọd ekpubego m n'ukwu nke ekwekwele ka nwụọ abaekwu okwu ndụ ya na-ego ekwekwe ya n'ukwu ya egbu onwe ya ekpozu na mbụ ebugozo n'ukwota nke ezi chineke were aka ya ghọrọ ya anyị gara ga n'ọtụgbuchi gị ndị nọ na polis steshọn na spiti ahụ chineke stọpụọ ya ịkpa ntụfụrụ a na-enye m nsogbu n'aba nke abaala m moto onye jiri nwayọ nwoke ajụ jiri nwayọ nwoke ajụ ka nsogbu ajụ ọkụ ị ga-anwụ ana m anwụ ị na nwoke ahụrụ ya lasta m obu ofu okwu ọsị ya nna nke a ọsị ya ma ihe tidi a ya gbagasị nsị ya gbasara gị na elere n'okwu okwu na ụkwụ ọrụ ya na-arụ onye ọnwụ nke ọ bụrụ gị tiwe mkpo ike ma ha ekpe ka ọ bụ onwe gị onwe ihe na-eme gị ndị mmasị na abụọla ji mami ụmụọgọ nke dere gị azịzịzị azịza ụkwụ na ụkwụ ọrụ ya na-arụ onye ọnwụ nke ọ bụrụ gị tiwe mkpo ike ma ha ekpe ka ọ bụ onwe gị onwe ihe na-eme gị ndị mmasị na abụọla ji mami ụmụọgọ nke dere gị azịzịzị azịza mmadụ ji na-esole ee wadị ọma jizọs.

0: Monday ruo Friday.
1: N'elekere asatọ.
0: Ọjọ́ Rose. Fufu, fufu, fufu ihe ndị ahụ gbara n'akwụkwọ akụkọ.
2: Anya batala na mbụtụtụ a n'oge Ọja Rose na Rose 101.9 aba iwetere gị ọtụtụ ihe ndị anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ ndị nke bibutara n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Taa bụ ụbọchị Tuesday abalị 19 n'ime ọnwa Mee afọ 2026. Chetakwa na ọ bụ ahịa nkwọ n'ala Igbo anyị wee gbaa gburugburu. Onye na n'olu ya na mbụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya. Mana mara n'ezie na ọ bụghị naanị m nọ na mbụtụtụ a na ya bụ oge ihe omume, mụ na ezi oyi gị nọ n'ebe a.
3: Chidimma mere gịnị?
2: Ndewo, ya gaziere gị Chidimma mere gịnị, kekwanụ ka ọtụtụ a jiri dị.
3: Ọ na-aga n'anya n'anya.
2: Ịhụkwala oyi na ihe ndị nke so ya n'azụ wee bịa.
3: Maazị, ihe na-atụ m nọ na-ịga dị enu m ya.
2: Oyi na
3: oyi. Nwa anya mara mgbe isi gara ebu.
2: Oyi na-atụ na oyi na-atụ nwaanyị Istanbul. Ọ dị mma na egbugo ka anyị ga-agaba n'ihu na akwụkwọ akụkọ ndị nke bịara ahịa taa anyị ji Vanguard, Punch, Daily Post, Daily Trust na ndị ọzọ. Ka anyị mara ihe ndị nke na-afịanụ n'ebe ahụ na mgbe ụtụtụ a. Sonyere anyị ka anyị gawazie ugbu a. Ọ dị mma dịka anyị na-amalite akwụkwọ akụkọ mbụ m ji na-amalite ugbu a bụ akwụkwọ akụkọ The Nation ka m ji na-amalite. Mana mata ugbu a na ị pụrụ ịga na Facebook anyị Rose 101.9 FM. Aba ka inwe ike na-ekiri ya bụ ihe omume ka ọ na-aga ugbu a. N'otu aka ahụ ga-edebatakwa ihe ndị bụ ebumnobi nakwa ozi ndị nke nwere ike nụta n'ebe ahụ. Ya bụ na anyị nọ live na Facebook ugbu a. Bịa bata ka anyị na-aga abụọ nọrị nụla. Ọ dị mma na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation ka m na-ahụ ozi a. Gịnị na-afịa oye? A na-akọwara anyị ugbu a na nnọkọ ya bụ ọgbakọ nke ntuliaka elime ụlọ maka ịhọpụta ndị ga-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu n'aha pati APC. Deede anyị Ifeanyi Okowa lekwenụ na o meriela Ned Nwoko. Ya bụ na Ned Nwoko akwụkwọ o ji azọ ọkwa ugbu a ọ dịzikwaghị ire maka ya. A na-akọwa na Okowa narala ya bụ akwụkwọ ugbu a n'aka. Ned Nwoko na-ebezi anya m anya m. Anya m anya m. Mụ na ndị ọrụ ahụike ndị nọọsụ atọ hiri na ụlọ ọgwụ. Ọ bụ ya mere ejiri lechaa m anya bịa chụpụzie m. Otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ Toruju na-ekwupụta nke ahụ ugbu a. Ọ sị na ya garutere ụlọ ọgwụ gwa onye nọọsụ si ya daa na enwere otu o siri dịrị m. Ọ naghị azaghachi n'ihe o jiri bụrụ nwoke na ihe ndị ọzọ. Onye ọrụ ahụike si ya deede chere m na-arụ n'abalị taa. Ya mere emechazie onye nke nwaanyị akpọ ya sị ya ngwa bịa isi na gịnị na-eme gị. Ya na ya abụọ arahụcha. Na nhụcha ọ bụghị naanị nke ahụ. Nke nwaanyị bụ onye ọrụ ahụike aga kpọta ụmụ nwaanyị abụọ ọzọ na-agwa ha abịakwa ka ha na ya arahụ ọkwa nsogbu ụwa. Unu meere na obi m ebere ooo. Chike na-ebe akwa ugbu a. Chike. Chike na-ebe akwa sị meere na obi m ebere. Unu mere m ebere n'obi, biko bi ekpere bi ọbasinụ. A na-akọ ugbu a na ndị otu ụlọ ọgbalaga eleela isi otu onye nkuzi ha tọrọla na steeti Oyo bụ Michael Onyedokun ma gbufuo ugbu a. Egbufula nwa amadi a isi chai Chineke kwere ihe ọjọọ. Dịka ndị ntọmmadụ nọrọ na izu gara aga tọrọ ụfọdụ n'ime ndị nkuzi na steeti Oyo nakwa Borno, otu onye n'ime nkuzi nke ndị steeti Oyo bụ Michael ka ndị a na-aga ugbu a gbufu isi. Chineke nyere ụmụ ya aka. Ọ dị egwu o. Unu lekwa na Goodluck Jonathan o enupụla isi maka okwu niile a na-agwa ya sị agakwala Goodluck azọkwala ọkwa. Ma nke ya bụ primate nke ụlọ ụka Church of Nigeria gwara ya bụ Most Reverend Henry Ndokuba ka ọ gwara ya n'oge mere ọgbakọ synod n'izu gara aga. Nwamadi Egedege ntị. A na-akọwa na taa bụ Tuesday, party PDP ga-enyocha Jonathan. Ịmara n'ezie ebe ọ ga-akwụrụ ka o were aha pati ahụ zọọkwa na ntuliaka afọ 2027. Nsogbu ụwa. Ụlọikpe ekwuola ugbu a ka a na-ero faịn n'aka ebe site n'iweta 100 naira bụ ihe ọ ga-eji na onwe ya n'aka ebe. David Mark ugbu a nwa ya nwanyị enwetala mmeri iji aha party APC zọọkwa onye oliomiwu nnọchiteanya etiti na Benue. O nwetala mmeri ugbu a dịka onye ga-eme nke ahụ. Anyị ka na-agakwa n'ihu ma na-ahụkwa ozi nke na-erute anyị aka ụwa gịnị na afịọ na ya bụ akwụkwọ ozi ka anyị na-ahụ ugbu a na gọọmenti nke steeti Anambra site n'aka ndị ụlọ nzukọ omeiwu enyewepụtala iwu dị iche iche ma ndị nke kwere ka anụ na ntị ma ndị nke na-ekweghị ka anụ na ntị. Ọ gịnị ka a na-akọ ugbu a na gọọmenti nke steeti Anambra site n'aka ụlọ nzukọ omeiwu gara n'ihu ikwu sị na emechiela olili ụbọchị Wednesday. Ya bụ na ị chọrọ ili mmadụ ọ bụzi Saturday. Emechikwara ihe metụtara n'inye onyinye otu a na-asị pụta nna ma pụta ewu dịka onyinye nye ndị ezinụlọ emechiri ya. Ọ bụghị naanị nke ahụ, maka nkụpawa akwụkwọ eji eme olili ozu ha sị na agaghị achọ ịhụ ụdụka ihe dị otu ahụ ahụ. Ọ bụrụ na gị akụ afọ n'ala imezu iwu a na ị ga-akwụ ha gụnyekwara ịga mkpọrọ. Mana ime ozi na-erute anya ka ugbu a gọọmenti steeti Anambra sịla mba o, ọ bụghị ihe anyị kwuru, ọ bụdịghị anyị mere iwu ọhụrụ a bụ nke na-efesa n'ugbu a. Ya bụ na ha chọrọ ịgwa anyị na ihe a bụ iwu adịgboroja. Iwu adịgboroja ka a na-ahụta nka ugbu a. Ọ dị egwu o, Hope Uzodinma Kanachi steeti Imo emeriela Rochas Okorocha. Site na Hope Uzodinma ka bụ gọvanọ nke steeti Imo, n'otu aka ahụ Nwamadị a chọkwara ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị Imo West. Mana emeela ntuli aka elu ime ụlọ nke pati APC a na-akọwa na Okorocha adaala, Uzodinma bụ ya meriri. Ya bụ na Hope Uzodinma na-agazi ugbu ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu dịka ọ ka bụkwa gọvanọ. Amanụ ma ọ ga-ejide ọkwa abụọ dịka Nwike jiri kwuo sị na ọ bụ onye anyaukwu. Ọ dị egwu nsogbu ụwa ihe anyị na-ahụta. Ọ dị mma dịka pati APC mere ntuliaka elu ụlọ maka onye ga-anọchite anya ndị nke Abia South akọwala na Erondo Junior Erondo emeriela nyere enye anyị nakwa Paul Ikonne. Adams Oshomole ugbu a ka a na-akọwa na ọ bụrụkwala onye nwetara mmeri o n'aha pati APC ịga ịzọkwa ọkwa onye ga-anọchite anya ndị Edo North na ụlọ nzukọ omeiwu. Atiku ekwenyere gị n'ọnọdụ ka ebugharịwa ọkwa ebugharịwa. Unu hapụnụ ya ka anyị ga-anọ na ya bụ nnọkọ ntuliaka elu ime ụlọ. Amara dị mbe na bụ nke bụ oke. Rotimi Amaechi bụ ya na-ekwupụta nke a ugbu ọ sị na ị hụrụ Atiku. Ihe a na-asị ndị ugwu chicha ndị mpaghara ebe achị Atiku ekwenyere ụdụka ihe. Unu hapụgodi Atiku ka anyị mechagodi ntuliaka elu ime ụlọ. Anyị mara ebe anyị na-anọ ugbu a. Ka maragodi ebe a na-anọ. A na-akọwa na Jonathan ugbu a agwala onye Attorney General nyere ọchịchị etiti nakwa minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi sị ya, ịhụ na akwụkwọ a gbara megide m, unu kagbuo ya, tụfuo na akwụkwọ a maka ya bụ ntuliaka elu 2027. Dịka a na-akọwa na Jonathan na Agata ya bụ ka pati PDP nyochaa ya ka a marazie dị maọbụ ya ga-azọrọ ha ọkwa maọbụ na ọ bụghị ya. Nsogbu ụwa anyị ahụkwala na Ned Nwoko akụọla afọ n'ala ugbu a na-ebezi anyamanya mgbo maka na deede anyị Okowa emeriela ya. Ọ bụzikwa gị Ned Nwoko na-aga ịzọ ọkwa bụzi ya bụ nwa amadi bụ Okowa a sị na mmanụ akara rịọ onye rakpọ ibe ya arakpọ. Kọmitii n'aha pati APC na steeti Plateau ekwupụtala gadi dịka onye nwetara mmeri, na-akọwa na ya bụ mpụtara ntuliaka elu ime ụlọ ahụ emeburu n'oge ndị nke gara aga na o nwere ihe emeriri n'ebe ahụ na-emekwa.

ndị ọrụ nchekwa DSS akpọpụgharịala Erufai ụlọikpe maka ị na-egere olu ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche na-ahụ maka nchekwa na-azarịta n'oku ekwentị na ihe ndị ọzọ metụtara ya. Akpọpụgharịala Erufai ụlọikpe. N'otu aka ha emeela ka amara na asị na a ga-eji 100,000 naira na Erufai n'aka ebe maka ihe niile ndị nke asị na o metara. A họpụtala ugbu a ya bụ Liel Imoke nakwa Adu Fata Ahmed ka ha bụrụ ndị isi na otu kọmitii ga-ahụ maka ntuliaka elu ime ụlọ nke ọkwa onye isi ala nyere pati ADC. A kọwala na ndị mba Amerịka ha na ndị ọrụ agha nke mba Naịjirịa agbakọọla aka ọnụ gbuo ndị otu isi ekweghị ọnwụ mmadụ 20 n'agha nakwa mgba ogbu n'igwe nke ha sitere n'elu tụọ na steeti Borno. Ha egbuola ndị agha isi ekweghị ọnwụ mmadụ 20 ugbu a site n'aka ndị ọrụ nche ndị nke Amerịka nakwa ndị nke Naịjirịa gbakọrọ aka ọnụ gbuo agha na Borno. Nwunye m gwara m sị m na ụmụ m abụọ n'ime ụmụ m ise na ha abụghị nke m. Otu onye na-eme ejije bụ Tioruju Modusi na-ekwu nke ugbu a na nwunye ya gwara ya nke ahụ. Ndị a wee bụrụ akụkọ m ugbu a na akwụkwọ akụkọ The Nation na mgbe ụtụtụ a dịka m ga-ebufezi oche a n'aka Ugebe Ngala kọkwara anyị na-aga n'ebe anyị ma. Ya mere hapụkwa ya na Rose 101.9 Aba, ime ka ọ nọchi waa gị.

men are things are doing. Odembe, Odebrele. Anamangu tubuwao. Na kwako punch. Anemeka ya mata. Otu ngoke juku ya gagaro wa yao. Ojoku ya na gado mwe. Kani kubwa. Mubala akubwole nye diotwa. Njaro ya alanyo. Nafandeke mba Amerika ya kani kubwa. Nyebwole ndotu. Isi kwa mwe isu apubwa. Dulala hamwani ke. They have been booed. They have been pied. Awa halala mwani ke. They have lied. Ane kubwa na ndio bebe au him ne agala ezuna manohi agala ezuna manohi mana kodi ubua ndio bebe ha wotala ge be ha gala gazu na ma mana pata na ma pata na aka ebe zuri ezuri mana owuru mareka to rubua abachi nketi ebufu anyishi onya ha nwo mana atoro na ma agala wogu fute na ma awu budai bi nime ya na ma na ma kana agala alogo Nama Yadwa Ogu bua ndo tola balaga na alea Agra na alu akoka a pota na ma torato Kere kwada maka mada torato Aka ji heji Noruba na eku na egbu puloto nge ni mehisi Onye nkuzi Mananna maka na lorog Aina ngutu bua na egbu loto onye Malema na bomero haho na state bauchi oto budo na bahu bua ogu budo ni bia na log obinyam na eku emekwelu ma logebe ahuru mudo na anya ogu ihe karere udo adi eku oge nwonyo wa anya ahulam dada meda Ani kunkene mani ozane me. Aya na tubara David Agalao na his ama mata. Gawiranya guranya. Awo soko sere kwese tepate ego. Laga chino la kukwa anho. Eba yungu mabu secondary yo. Mabu primary yo. Awro tinye mere. Mere o tinye anganya. Na San Diego bua ebuola madato ebuola madato A Diego Ane kubua no to last man ndoro te weekend kiset Lagos na hano zubua na San Diego ndi arabawa watakwamo hano zubua na San Diego arabawa Ya undeleje mweme ndala. Hanu buwa na azu ha. Nangala baa hike. Manaji o wazo chandiara. Habi akandu anu ota wike na state Lagos. Tango na uo nabi. Nakono mwela wukara ara kiala akbagare. Napa nga. Jamu unyara. Unyara unye nchekwa. Kehona giche. Ha. Adi yeguo. Eh madnaga hun a eleke wona elero ni shina daga ma ene yo soso ngala ba hike emezi babra kwana kendo ona tabike kunu zere di shina makama da kwe beish ane kubwa na state nugu anwuchila madabo anwuchila made abo bunda ne kuna habun den tsoro madho mane kuna kade mao otu onye oni anabo egas ndo bebe gabe gabe gabe gabe wa batawa batawa batawa kodi bua ebunu fule anya akufule my god ni shi abara fiya no ni se akule ya odendo amuka ma tin takoro pa eji eji bua Kaba kandemu nubuwa na kwa koko
punch na mbote twa. Adam enye here kamazi kinti nebide ya gani hu. Na kwa yano bana ya ga. Aka mpuku unyo magi. Chidema mmeregene ndewono.

dị mma ugbu a ga mewere akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka mara ihe na-akpọtụ na New Telegraph na mgbe ụtụtụ a. A na-akọwa na gọọmenti steeti Anambra ekwuola na onwe dịghị mgbe ha wepụtara iwu gbasara nọ olili na ya bụ steeti Anambra. Na onwebeghị iwu ọhụrụ gbasara olili ozu nke ha wepụtara dịka ozi nọ na-efegharị na gọọmenti steeti Anambra emeela ka mara na onweghị onye ga na-eli mmadụ ya ụbọchị Wednesday na ọ bụzi Saturday. Ọzọkwa bụrụ na agaghị apụtara gị ewu maọbụ pụtara gị nnama dịka onyinye isi ndị ezinụlọ unu karanụ n'obi unu kọrọ nụ n'ọma. Ọzọkwa wee bụrụ na ha agaghị ewepụta akwụkwọ ejiri egosi na onye ha anwụọla, ya bụ ta na-akụpawa akwụkwọ onye nwụrụ anwụ ma bilbọd na ihe ndị ọzọ na-agaghị ewepụta ya. Gọọmenti steeti Anambra si na mba onweghị iwu ọhụrụ anyị mere maka ya bụ olili anyị wepụtara ugbu a. Nke a ka ha na-ekwupụta n'ozi nke ha wepụtara, ya bụ na ha etiela mkpu n'oke olu gbasara ihe na-efegharị n'ugbu a dịka ozi ahụtara n'ikuku. Unu lekwakwanụ hope Uzodimma aka na-achị steeti Imo. Nwamadị ugbu a emeriela deede anyị Rochas Okorocha maka ịga ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu na ụlọ nzukọ. A na-akọwa na hope Uzodimma na-aga ịzọ ọkwa dịka ọ ka bụkwa gọvanọ. Ọ na-aga ịzọ ọkwa onye ụlọ nzukọ, ọ na-aga ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. O meriri Rochas Nwokorocha ka ọ ga ama ebe ehi ga zọ ya bụ ọkwa. N'otu aka ahụ, omeiwu Ọjị Ụzọkalụ emeriela Philip Ntụ. O meriela ya maka ịlọghachikwa ọzọ, ya bụ na nke a na-akọwa ugbu a na Ọjị Ụzọkalụ na o nwekwala olileanya nakwa okwukwe na ọ na-agakwa ịzọ ọkwekọla ya nakwa agapụtụkwa agapụtụ. Goodluck Ebele Jonathan ka a na-akọwa na pati PDP na-aga inyocha ya taa n'iji mee gịnị, n'iji were akwụkwọ na ihe niile nyefe ya n'aka ka ọ zọra ndị pati ahụ ọkwa, ka ọ zọra ha ọkwa n'aha pati PDP. N'agbanyeghị okwu ndụmọdụ niile nakwa ihe ndị ọzọ nke ewepụtachara, ụfọdụ ahụla ozi si mba washi ihe awo ozi ụgha, ụfọdụ asị nke a ị n'eziokwu eziokwu maka gị onye nụrụ ya ịnụ mara anụma. Ee no, nwere ike si mba Goodluck agaghị anụcha okwu a sị na ọ gaghị na ọ ga-aga, ya bụ na PDP na-eme ka mara na ha ga-enyocha ya taa. N'isi ya Goodluck gaa n'ihu anyị kwụgị n'azụ, mana Goodluck nakwa egosipụta na ihe a na-agụtụkwa ya na wọta onye garị na-agụ gị si ya ma ori akpụ amanụ m otu ị ga-eji hụ nke ahụ. Ọ dịkwa egwu ndị be anyị, a na m ahụkwa nke a na otu nwoke na steeti Ogun ka anwụchiriri ugbu a, kpọrọ ya gawa ụlọ ikpe na ọ gara zigara mmadụ ego. O zitarala mmadụ $200,000 na ọma 600 onye wetara ya ihe oriri, ya bụ orichere nri werezie ego nzipụ ego adịgboroja zipụ ya si ọ gaala otu abụghị eziokwu. O nweghị nke garanụ, nsogbu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ mgbe amaghị m ma ọ ga-abụ ọnọdụ ụwa na-eme anyị ga-eji ya si na anyị na-aganye aka na ya bụ ọnọdụ nke ihe na-ekwesịghị ekwesị ndị a. Ahụkwala m ozi ọgịnị na-afịọ atiku kwankwaso maka ya bụ okwu ndị nke na-efegharị na a na-akọwa ugbu a na ndị isi okpukpe akọwala si ịhụ na atiku kwankwaso ndị nwechara mmasị ọkwa onye isi ala na-agụtụ ha agụtụ, karịchasị ya atiku kwankwaso bụ na onye ga-abụ osotanyere Peter Obi maka mbịakọ ọnụ ya na Peter Obi na ndị ọzọ. Ọ ga-ekewakwa mpaghara ugwu maka vootu na ntuli aka afọ 2027. Onye na-ekwu nke ọ bụ ndị isi okpukpe ndị apata ukwu. Ụlọ ikpe mkpegharị enyela ntụziaka si ka akwụọ ndị nkuzi na steeti Rivers ka akwụọ ha ụgwọ ha, ka akwụọ ndị nkuzi ụgwọ eji ha kemgbe afọ iri. Chineke kwere ihe ọjọọ, afọ iri chaa eji onye nkuzi ụgwọ. Oh, oh, ya, oh.

0: ndị a webụrụ akụkọ ndị nke m hụrụ ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Oge eruola ka inwe ike sonyere anyị site na iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị. Akara ekwentị ndị nke ị ga-eji kpọbata na mgbe ụtụtụ a bụ ndị a:
1: 0833
0: ma ọkwa n'oge ịkpọ nke abụ 0800 119. Facebook anyị nọkwa n'ọrụ. Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 Aba. Ndewo, ya gaziere gị. Halo, onye na-akwa aka n'ọnụ ụzọ ama ịbata?
1: Halo,
2: Kluchi n'obido ya na Gobendal. Ụtụtụ ọma nọ.
0: Ụtụtụ ọma nye gị.
2: Eze akpọ m Emmanuel Nwafu Bọjụ Eze Emmanu maka ndị na-amawanye.
1: Ndewo.
0: Emmanuel.
2: Ekstensi m ekwuo mbụ gbasara ụgwọ eji ndị nkuzi. A nkwado onye ọrụ ọkwa n'ọrụ ọrụ ọrụ agwọ kwado ya ọgwọ.
1: Na
2: ndị ahụ nkwado ndị dị ime arị na ụmụnụ na ọnada nwanyị si m ekwuo maka oke ntụpụrụ. Oke ntụpụrụ abụghị ndị mmalụ eme ndị ọdị nwere nju. So ndị mmadụ tụpụ ahụ dị agba. Na ndị ahụ dị ime ndị ọrụ adịghị ma onye ọrụ ya erie. Ọ bụ onye ọrụ ya rie kwụọ ndị mmadụ ụgwọ. Ego ndịkwa na ma ara ebe arị gara gara ahụ ama ma obodo na ndị dị ahụ. Ọrụ si m ekwu ọma melu n'ala bụ nọ.
0: Ndewo, ya mere gị elu.
1: Ndewo, ya mere gị mma.
0: Masi Emmanuel. Onye na-akwa akọ n'ọnụ ụzọ ama.
1: Halo.
3: Hello.
1: Ewu, mami bi ke naanị m bụ Ọlachi.
3: Ewu, ụmụ ọma na Rose.
1: Mami bi.
0: Ndewo, ya gaziere gị elu.
3: Ewu, na bụ Ọlachi.
0: Anya bụ ala ooo, gị ma kwa n'ihe. Anyị
3: nke dolo m ooo. Ka asị Chineke ụmụ. Oke nebere onyere na raasị na unu emeela ooo. Ndị Rose, ndị dị abịa abịa ele na-eji. Asị nwaanyị ọma. Chineke mee gị mma.
1: Ame.
3: Ziki ziki. Chineke mee gị mma.
1: Ame.
3: Nwoke ahụ e na plenty wee obi die.
1: Ame.
3: Nwaanyị ka ọ dọkwa. Aka Jehova dịrị gị mma n'ahụ n'aha Jizọs.
1: Amen.
3: Otu na-etinye ọnọdụ. Onye nkụzi aha a na-afụrụ isi. Ewu, nwa amafụkwara ya isi. Onye achọtakwanụ ya, a ga-eme otu ole, a ga-ehafụkwa ya otu ya. Ndị ka edusi edusi, adị n'onwe emerewo. Onye isi a na-asị agasị ịchọta, a ga-echọta onye gburu ya. Onye ndị achọtara achọta emerewo gara, ka bụ nsị, onye ga-achọra m ya otu ya.
0: Aka
3: ọdọ ntị n'okpuru, ndị ede anyị, ụlọ ọchịchị blọkụ, ntụmọdụ ya niile nyechara ya. Ekwe isi isi nkọ gawa akwa kwaya ga-achịwa ya dịkwara ya na mma. Ọ bụ ya akịta ya abụrara bụ na achịta na ọha nchọ abụ isi nke ruo anya aka
1: ọ
0: bụrụ n'ụbọchị taa gasịa ma ọ bụrụ na ndị PDP
1: ọgụgụ na-apụta. Good luck na apụta. Esi ụlọ na-apụta.
0: Otu a.
1: Akwa m si onye gbasa mme ya.
0: Ati bube.
1: Ati bube m.
0: Rotu m iyi fụta jekwu.
1: Ayi!
0: Ma ọ bụ gị na-erofaị na nọ n'aka ndị
1: ji ya. Aga adị behubelisi.
0: Ma ọ na-erofaị nọ n'aka ndị ji ya na-efugharị ya kemgbe. Nwoke a onye mmanya ga-akwara afụta. Onye na-akwa aka. Halo.
1: Halo.
2: Nwaanyị ọma ndị otu nọ dị ye.
1: Ah, isi ehi nke tikpara m nwaanyị ọma. Amaka bande m eriwala. Nwoke ọma ndị ewo. Gbanwee kwa ya na ihe.
2: Kristina, my brother, ndị otu ede.
1: Ndị ọla bụ ya ọ.
2: Ndị niile na-akpọcha aha, anyị a na-agawa iwesị dị arịkọsi.
1: Ya
2: na-agawa iwesị ego ha. Ma Goodluck ma Obi na ndị ọzọ, a na-ewesị ego ha. Ọtụtụ na-awụ onye ọwụla aka dịrọ gị. Onye ọwụla aka wụrụ onye ọjọọ wụ onye ga-ewu ire.
1: Oh, Jesus.
2: Ezumike na-etinye aka na politics. Gentleman ama adị na politics. Pope ụzọ dị mma ewu ike na-ewe ụmụ Rogers Okorocha. Gentleman na politics. Onye aka wụrụ onye ọjọọ wụ onye ga-ewu ire. Maazị Ekwuru ya.
0: Ndewo, ya gaziere gị.
1: Ndewo, nke a bụ uchebe gị ka ị na-ekwu.
0: Nke a bụ uchebe gị biko. Halo.
1: Halo.
4: Ụtụtụ ama
1: ooo. Ụtụtụ ama, ya mara gị mma. Bọlachi, onye ka anyị na ya nọ?
4: Ọ bụ na White Sunday.
1: Ewu.
4: Sunday rịtụ ya n'ụba. Ọ dịkwanụ mma onye ọrụcha ọrụ agaghị akwụ ya ụgwọ.
1: Ewu.
4: Ọ kwanụ ka ọ dị. Ten years ka mmadụ buru mmadụ ụgwọ.
0: Ụgwọ.
4: Ọ dị ka ọkụtọ na ya. Ndị a jikwa na ụmụaka jikwara nwunye jikwara ntarimoroko ga-ere aka.
0: Ndị mba Amerịka atọhapụla nde $13 n'iji kwado ndị Afrịka, ya bụ mba ndị dị n'Afrịka.
1: Ndị isi ojii, ndị ebe a na-ahụta Ebola.
0: Maka Ebola, maka ya bụ enyemaka maka ọrịa Ebola.
1: Nke ahụ egbubiela.
0: Nke ahapụla, ka anyị were onye ọzọ. Halo.
1: Halo.
5: Mmasị Kristi, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị.
1: Ndị ọ bekee. Ndị ọ
5: bekee. Ụtụtụ
1: ọma bekee dị na nwaanyị. Ọ bụ chi onwe ya na mgbe mba ndị ọ ga-epụta onwe ebe kọdụ
4: Now, 10 good years. And then I want to school.

0: ndewo Mike Moisir ụtụtụ ọmụ ngebe nwaanyị ọma ụbọchị ọma ndewo Angus Okolo esiri Bolachi ndị nke m isitere ịdịmịnele anya ugbu a site na Amunike Ọka na steeti Anambra wee na-ekiri anya ndewo ya gaziri gị nụla. Adịma iko dị awọd waide kele ọhaneze tupu ụgbọ anya akwọpụ ịnụ
1: igbo mụrụze mụọ ọzọ ndewonu.
0: Ndewo onye nụrụ olu ya na mgbe ụtụtụ abụ m Flintin Obidaya ya gaziri gị maka isonyere anyị ndewo.

0: Anyanwa Chakela Rose 101.9 FM. Anyanwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Ojiri lotu nke jigafe elekere itolu nke ototo oge uju akuke rulu gua. Niji mehere gono za mane toporo gi ungugu nke yabu uju akuko nke ta bu obochi Tuesday abaliri na itolu nime onwa me afopuka biri abona. Ishi, mabokwara ahia mkwa na libo baburuburu. Na mbo, gire ni siyo kundinke anyijiri mere akoko. Obodo anyi bo Nigeria, hana ndi onraga nkemba Amerika bakola konu bua memina ototo ndi otu isi age kwego omobo ndi iswab. Otu jukatara ndi okubrechi nke Christ. Akatola, mto nke atorola ototo makwokwa na kwa obubu eburu onye enyemaka. Na iwu la akwụkwọ ahụ ugbu a omiwu ojozo kalu emeriela Philip Nto dịka ọ bụ onye ahụtara nwetere meri site n'ọchịchị council ise ndị ahụtara na Abia North akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke ndị ga-atọrọ gị ngwugwu ya bụ akụkọ na mgbe ụtụtụ abụọ
2: Chidimma mere gịnị
1: Nam Clinton Obidaya mgbatụ ntị gị n'ala ka ị nụrụ ka akụkọ ndị a siri pụta

maka ịdị na njikere nke ntuliaka elu afọ 2027 maka ọkwa onye isi ala, onye bụbụrụ onye isi ala Naijiria n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan ka a sịrị na ahụghị ya maka iweta akwụkwọ nke o werela ịbụ onye ga-egosipụta mmasị nke ịzọ ọkwa dịka pati People's Democratic Party PDP bịara kewa abụọ bụ ndị nọ n'okwupụta nke ahụ. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara n'ezie na pati PDP nke aka na-achị steeti Oyo na-akwadobu Seyi Makinde gara n'iru ikwupụta na Jonathan ga-abịa maka nnyocha ịbụ onye ga-azụrụ ha ọkwa onye isi ala. Taa bụ Tuesday ka a ga-amara ya bụ mbe na bụ nke bụ oke. Maka ya bụ atụmatụ nke nnyocha, Jonathan bụ onye a na-atụ anya na ọ gara n'ụnyaahụ bụrụ Monday wetere ha akwụkwọ a, mana o nweghị onye hụrụ ya ka ọ zọrọ fọzie nke chịsị achịsị. Onye isi okpokpo na pati PDP nakwa otu onye n'ime ndị nke otu kewara abụọ na pati ahụ bụ Lere Olayinka kwupụtara nke a n'ozi nke o wepụtara na Facebook ya bụ ebe ọ nọrọ kọwapụta ya. Akọwakwala ugbu a na pati PDP nke Turaki na Edu abụrụla ndị nke nọnụ na-eche kemgbe ụtụtụ nke ụnyaahụ ruo n'elekere anọ nke anyasị ka ha hụ Goodluck Jonathan ka o wetere ha akwụkwọ, mana nwa amadi ya enweghị onye ọbụla hụrụ. Ka o ji na-adị onye abụ onye bụrụ onye isi ala bụ onye a kọwara na ọ bịadịghị abịa n'oge e nyere ya maka ebe iweta akwụkwọ ahụ. O meela ka ya bụ ụfọdụ n'ime ndị otu pati ahụ nwee obi iko n'elu nakwa ndị nkwado ndị nke yiri ebe ihe a gara anọ wee zụọ Goodluck abịaghị maka iweta akwụkwọ ahụ nke e ji gosipụta na ọ chọrọ ịzọ ọkwa.

0: Onye buburu onye governor nakwa onye omiwu Adams Oshimole ka na-ekwu ugbo ya na onye otu ya bụ onye omiwu Joe Ipia Kanor ugbu a na-ekwu na ha emeela nke ọma dịka emere ntuli aka elu ime ụlọ nke steeti Edo nke bịara na pati APC. Adịghị otu mkpụrụ mmadụ ọbụla mere megide ya maọbụ mee ka ha ghara inweta mmeri ka ọ dị ugbu a ha bụ ndị chiliri aka ha elu ma na-aṅụ ọṅụ. N'ịga n'ihu onye ọzọkwa bụkwa Omoge ka na-ekwu ugbu a na o nwetakwara mmeri na pati APC mgbe ha mere ntuli aka elu ime ụlọ nke dị n'ọchịchị anya ndị Edo South. Ogbodie bụkwa onye na-ekwu na o merikwuru na chi kansụl asaa ndị ọzọ bụ nke nọ na steeti ahụ amapụrụ nke a n'ọkwa bụkwa na nke onye ọchịchị pati APC nke steeti ahụ nọrọ na-amapụ ọkwa maka ya bụ ntuli aka elu ime ụlọ nke mbụ nke ha mere Mohammed Ajana ebu nke mere na ebe a na-akpọ Mohammed Ajana na Urukpo Hall dị na Benin. A na-ekwu ugbu a na o nwetara ntuli aka elu, o nwetara vootu ruru 27,154 bụ ebe onye otu ya nwetara onye omeiwu Netta Emmerson bụ onye nwetara vootu 30,580, ebe Pastọ Osagie bụ onye nwetara vootu 6,785. Ya bụ ntuli aka elu abụ nnọọ nke mere nnọọ zinzi mvamvam, enweghị gbalagbala ọbụla a hụrụ n'ime ya, mana Edo North nakwa Edo Central bụ ebe a na-ekwu nnọọ na enweghị onye ọbụla pụtara nnọọ bịa maa Oshimele aka n'ihu dịka a nọrọ na-azọ ya bụ ntuli aka elu nke ime ụlọ. Ugbu a na-ekwu na mgbe a nọ na-eme ya bụ ntuli aka elu ahụ na okpoto họl ahụ bụ nke ha bakọtara n'ọnụ ma mee ya, ekwu na chi kansụl asaa bụ nke nwere wọdụ rukwara 77 bụ ebe ahụ nọ na-emere ntuli aka elu ahụ. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na Oshimele enwetala mmeri.
1: Ndị otu ezinụlọ onye bụbụrụ akachiri steeti Kaduna n'oge gara aga Malam Nasir El-Rufai na ndị ọzọ bụ ndị na-akwado nwa amadi ya emeela njem njegharị dịka ndị nkwado ya n'ụbọchị Mọnde ma gaa na isi ụlọ ọrụ nke ndị otu ọrụ nchekwa na-akpọ oku ugbu a na nwuchi akara nwuchikwara El-Rufai ekwesịghị ekwesị ugbu a. Ya bụ ozi a na-abịa dịka otu na-ahụ maka mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ ndị kwuru na nke onwe ndị ICPC nọrọ na-akachapụ ozi nke nọ na-efegharị n'ugbu a na El-Rufai na-anaghị enye ya ohere maka nlekọta ahụike na ya bụ aka ndị nke nwụchibidoro ya. N'otu aka ahụ o nwekwara ozi nke ọtụtụ ndị nọ na-akọwa na pati African Democratic Congress na ozi na-efesanụ site na igbe nzirịta ozi bụ ebe ha nọ na-akọwa na onye abụbụrụ gọvanọ ugbu a anọghị n'ọnọdụ dị mma na anaghị enye ya ohere ka o nwee ike nara ọgwụgwọ site n'aka ndị na-enye ọgwụgwọ. Otu nwaanyị bụ onye pụtaranụ dịka nwunye El-Rufai nọ na-ekwu okwu n'asụsụ Hausa n'oge a nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ site na iji igwe onyonyo. Ọ nọ na-ekwu na ndị ICPC ekweghị ya banye ịpagara di ya iri ruokwa n'elekere asaa nke anyasị ụbọchị Fraịde bụ mgbe o vuterela El-Rufai erimeri. El-Rufai abụrụla onye nọ n'aka otu ụlọ ọrụ ICPC kemgbe ọnwa Febụwarị abalị 18 nke afọ anyị nọ n'ime ya dịka ọ bụkwa onye ndị ụlọ ọrụ EFCC jichibidoro na nwoke maka nnyocha nke na-aga n'ihu dịka ha pụkwarala ya gaa ụlọ ikpe bụ ebe a nọkwa nye ohere ka a nazie ya n'aka ebe. Na nzaghachi, ndị ICPC ekwuola na ebubo a niile a na-ebo na-akọwa na ya bụ El-Rufai amụchiri ugbu a nakwa ikpe a na-ekpe ya na ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpalitere ya na ọ bụghị eziokwu. Ha na-ekwesị ụlọ ike na o nweghị ihe ọbụla metụtara nụ ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa nnyocha na-enyocha El-Rufai. Ha kọwara na ihe ha na-arụ bụ ọrụ tụrụ ha n'obu. Ndị ICPC gakwara n'ihu ịkụchapụ n'akụkụ ozi nke na-akọwanụ na El-Rufai anaghị ekwe ya gaa lekọta ahụike ya maọbụ nara erimeri nke a na-evutere ya. Ha kọwara na a na-elekọta ya anya nke ọma na ọ na-ahụkwara ndị ọrụ ahụike nke bụ mkpa ya onye ọ chọrọ ka o lekọta ya nakwa inye ya ihe oriri mgbe ọ nọ na ya bụ aka ha. Onye abụbụrụ gọvanọ nke ya bụ steeti Kaduna n'oge gara aga ka a kọwara na ọ na-ahụ ndị ọrụ ahụike ọbụla ọ chọrọ ịhụ nakwa eme njem agakwuru ndị ezinụlọ ya ọbụla bụ ndị ọ chọrọ ịgakwuru. Nwa amadi abụrụkwala onye e nyere oge ka ọtụtụ ndị chọrọ ịhụ ya nwekwa ike na-abadakwa na-ahụkwa ya na-enweghị mmachibido ọbụla. N'iji kwuo okwu n'isi ụlọ ọrụ nke ya bụ otu ụlọ ọrụ ojijozi ICPC na Abuja isi obodo Naịjirịa ụnyaahụ bụrụ Mọnde, onye osote onye director nke ojijozi nyere ndị ICPC John Odey gara n'iri kwupụta na Erufai ka nọkwa n'aka ha n'ihi na o mezubeghị ihe ekpere n'ikpe na n'ezi omume maka iwu nke ụlọ ikpe nyere iji n'anya n'aka ebe na ọ bụ mgbe ọ bụla o debeziri iwu a amarazie na ọ ga-alawazi.

aka na kwa Ogun State Anambra bo okankuzi chukwu masulu donro lugbu ado mmadu 18 no iyi oru bu ndo niku na ga bu ndi commissioner nke state na kwa bukon nke ulo nzuko state ha mere ya bu dini iyi oru a bu nke emere na ya bu ibe ebe otuche nwa madia bukwano ulo otuche government ya ruru ohuru na state ahu beba na kpo lighthouse oka mbono na agwa ndi commissioner hidru ni iyi oru ohuru ku Suludo kuru mkpo ode ndia ebu nde gile kwa sanya maru ono na maka nonu chila ni hubu aburibu. Haga bunde gade njikere echwa ichiru ohaneze acha. Haga bukwa ndi gabunde gana azara ohaneze ato jumabro na ajo ha. Kaa ade bunde gana ubu anango nongo na habula nde dhru ni yonu. Ogara niri guwa haka habru nde gile kwa sanya na mguwa. Yabu onu kikome tike nire ha. Makitakura hao. Na yabu mbebi wabula hane eme, kabu na kige metuta inyeru kwa ya karamadu ndi itolu bundebi na state anambara. Yabu ndi commissioner ahonu ubuwa bundeduri ni yonu, gunyere madide ka Ben Odomena, yena homa ka ahonu ubo, chuku kadibi ya okoye, onye FCCA, onye na homa ka ngazi nke akonobanki state ahon, udoji amedu, onye na homa ka omena la nturumde na kwa, njemu nlere anya na kwa dokenta ekene ogogowa onye na ahụ maka agụmakwụkwọ ndozi gide kwara dokenta Clem Agiyi onye na ahụ maka ogbe dokenta Afam Obidike onye na ahụ maka ahụike dokenta Law Mefo onye na ahụ maka nzipu ozi na kwa ihe ndebara uru ọka nkuzi ofomze Amuchiazi onye San onye na ahụ maka ala na kwa Vin Ezeaka onye na ahụ maka Chikanso na kwa obodo kwa hindi metotara yanu.

Akanachi steeti maọbụ hopu ụzọ dị mma abụrụla onye nweterela mmeri ugbu a n'iji ọkọlọtọ nke pati All Progressive Congress APC zọọkwa onye omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Imo West n'ụlọ nzukọ maka ntuliaka elu a ga-eme n'afọ 2027 bụ ntuliaka elu zuru Naijiria ọnụ. Ụzọ dị mma ka a kọwara na ọ bụ ya nwetara mmeri dị ka pati APC ebe siri aziza nwechara ntuliaka elu ime ụlọ ha bụ nke hiri odo ụnyaahụ bụrụ Mọnde. Akanachi steeti Imo na oge gara aga ka ị pụrụ icheta na ọ bụbụrụ onye ụlọ omeiwu nọchiteburu anya ndị Imo West n'ụlọ nzukọ na 2011 ruo 2019. Tupu ya bịazie nwewe mmasị nke ịbata bụrụzie onye ga-azọ ọkwa gọvanọ, ụzọ dị mma abụrụla onye na-alọghachila ugbu a ka gọvanọ nke na-anọọla n'oche nke ugbo abụọ, bụ onye a na-atụ anya na ọ ga-anọrọkwa n'oche ruo 2018 ọnwa Jenụwarị ya tupu ọkwa ya dịka onye aka na-achị steeti a na-akwụrụ ọnụ na ya bụ steeti Imo.

0: N'akụkọ azụmahịa, onye bụbụrụ onye gọvanọ steeti Anambra bụ Peter Obi nọrọ na Mọnde ma na-ekwuo na ala anyị ugbu atụmatụ ji na-aga na ya bụ ego agbaziri agbazi bụkwa $1.16 bụ nke ọ na-ekwu na ụgwọ ndị a bụ nke a na-ekwu na a ga-akwụghachi n'afọ 2026. Ọ gara n'ihu ịjụ ọ bụ na ihe ndị anaghị echegbu ụmụafọla Naijiria, ya bụ mkpụta mkpụ ụgwọ a niile bụ nke iji. Obi kpughere nke a na Mọnde dịka ọ nọ n'akwụkwọ ozi ya n'akara ozi ọkọ X ya, ebe nọrọ kọwa na nke a na-echegbu ya maka atụmatụ ejiri na-eme ala Naijiria. Ọ gara n'ihu ikwu na onweghị ihe ọbụla bụ ihe dị njọ na mmadụ ịgbaziri ego were tinye na ala maọbụ mba ndị ọ na-achị, kama na ọ ga-adị mma ka ewere ya mee ihe dị mma ma hụkwa na ga-eme ya na ntụnye nke ga-apụtara ndị mba ahụ uru. Ya bụ n'eji ọkọlọtọ ndị NDC na-azọ kwa onyeisi ala ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ọnọdụ ala Naijiria n'ugbu a bụ nke gawihu adịghị mma gawa azụ adịghị mma. Dịka ọ Obi nọrọ nnọọ na-ekwu na ya bụ usoro mkpata na mmefu nke ala Naijiria na-egosi na ngalaba ahụike ego etinyere ebe ahụ bụ $2.46. N'ego tinyere ebe ahụ bụ $2.46. Abịa na ngalaba agụmakwụkwọ, ihe tiri bụ $2.56. Abịakwa na ngalaba ụbịam nakwa iwepụ pịam kpamkpam na ego etiri ruru $1.85. ọ bụrụ na agbakọ ihe ndị a niile ọnụ, o ruru $5.85. ka ọ dị ugbu a, ọ na-ekwu na ihe a bụ nnọọ ngalaba dịgasị iche iche, bụkwa ebe kwesịrị itinye ego. Ọ gara n'iru na-ekwu na ya bụ okwu ndị a bụ n'okwu ịgbaziri ego bụ nke nye anyị n'olu ugbu a. Ọ naghị egbochi onye ọbụla ịgbaziri ego, kama ọ ga-adị mma ka etinye n'ebe ọ ga-arụpụta ọrụ ọma nakwa ebe a ga-eji ya hụ na ihe ebe a na-etinye bụ nke na-aga nke ọma. Na nzaghachi maọbụ n'okwu ya dịka onyeisi labara kwuchi okwu na nso nso a, bụrụ mgbe o kwuru maka ya bụ otu a kpọrọ Africa Forward Summit nke mere na Nairobi na mba Kenya, bụkwa na nke a nọtara Emmanuel Macron nakwa William Ruto. Ọ nọrọ kpughe na ala Naijiria ugbu a bụ ndị ji ọrụ ngo ịhụ na a ga-emefu ego ruru opekarịa mpe $11.6.
1: N'akụkọ maka azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe n'oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị apeche kpamkpam, ọ dị mkpa dị ka nụrụ ya bụ isiokwu ndị nke anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na ya bụ ala anyị bụ Naijiria na ndị ọrụ agha ha, gụnyere ndị ọrụ agha nke ndị mba Amerika, agbakọọla aka ọnụ ugbu a lee mmadụ 20 bụ ndị otu isi ekweghị ọnwụ ISWAPO were dula ha mmụọ. Ebe anyị kọkwara gị na otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst n'obodo Naijiria bụ otu kaa na akatọọla mwakpo nakwa ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo, gụnyekwara ogbugbu e gburu osote onyeisi nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Anyị kọkwara gị na omeiwu Ọjị Ụzọ Kalụ emeriela Philip Ntụ dịka ọ bụ onye meriri na ọchịchị kansụl 5 ndị nke ahụ tara ugbu a na mpaghara nke Abia North. Anyị na-ekele Deborah Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, ebe ndị tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ a bụ
0: Chidimma mere gịnị
1: na m Clinton Obidaya. Imeela maka ige ntị onye ọma m, ya gaziere gị ndewo.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.

ndị mmadụ ga na-ekwu ekwe oge ọbụla ọkwụ ọtọ ya na ụmụ ya kwụ ọtọ mefe na-elesi ndị mmadụ ibe na ka emekọtasị ọgwụ ebe ahụ gara mechasị ọbịara anya niile ọba ọrụ aka dama kata ikiri na uwe mee gịnị wee daba daba daba ọwụrụkwa maka na ndị mmadụ na na-agba ya aka atị onye bịaja ya ọnya ibe chia ike biko nyelu m aka kwụ mana m na-atụkeli mgbe ọ dị mma okwelu nye onye a ụba ka o megide afịa wee daba daba nọ daba.

0: Marekani gani huu bwenye na noli ya bom Clinton obita ya muke dia rama ambassador of peace babur gurum buwe wezi gamba bo maburu prince nke koro nanko jimbarolo chebendoza jinke ole do prince of enyimba empire bam solot anya zo chela o anya bela
1: echi bumbosko
0: Masonye na anye kanyi na aga ubua Ademano gegwuregwu igbo nketa Anyi were akara ajuju ole na ole Bu ebige site horo Ajuju ndi nke choro eza Aburu na gea horo ya bu akara ajuju Anyi genye gea kini keza ya Eza tapano ya Meza tapano ya Na wata Ano daka anyi chori johera kwa yabo mommy viki viki ni hina izu kagaraga mwenye mwe batara mozi na koromo na izoku wene ndi agemwe ta inherite leka nime chakwara ya mka huwe gafe adema onota kaho anina asopa giwini neba hune genti ya gazire genola ndewo Anya batala na mbe ototo a kanyi na gijani hu. Akare kwenti iga obi faseto otu ato ato isen isen itola ato isen asato. Obi faseto otu abuo efu otu otu otu efu otu itolo. Adima mana chita na obo gina nemno ni hu muma iga nulu ugebe ngala no gina dega anya. Ika msi aga ga kwotara muhem geji meri heta. Awe boga wa Abonye na akura anya kono nuzama Hello
2: Mabe Clintino Toto amao
0: Oh Toto amao Easy man Boko for you
2: Your head is dear Easy man Shio bohe na akwa
0: Nde easy man
2: Nima karankembo Ima ala mwa abarankwa nye nkembo
0: Suba dege Akarankembo Akara nke mbụ sị eh. Gịnị ka a na-akpọ 100 million n'asụsụ Igbo?
2: 100 million. Otu narị ijeri naira.
0: Otu narị ijeri naira. Gịnị bụkwa ijeri naira?
2: Ijeri naira wụ million.
0: Bani soba daga ununu uche gi o awu nu uche.
2: Oh.
0: Ndị na achị dị ọchị ba o. Mam dia na acho ichi isi na. Ọchị, unu mechilata na eze. Mechilata na ọnụ. Hello.
2: Hello, Clint.
0: Babonye.
2: Clint na kola ma ha o sama ta mma ma ma na kala.
0: Emechiela.
2: Ndanyam ka ni nyere ebo.
0: Akara nke mbụ, gịnị ka na-akpọ 100 million naira? That's the Igbo ma ọrụ na
2: Igbo. Marinde naira. Marinde otu. Okay, marinde naira no.
0: Marinde naira.
2: No, marinde naira.
0: Marinde naira, o ya bụ 100 million.
2: Kotu nari nde naira.
0: Aha, gwe ke zobatara ukwu. Esido na aha gị wụ onye?
2: Kristo na emeghị onye mbụ papa ahụ.
0: Prophet Temple, ndewo. Prophet, prophet, prophet ne, o ji kapio kapio n'ehi. Kari kota, ọ dị mma o, ya bụ 100 million naira, otu nari nde naira. Nde ya gaziri gị prophet ndị a na-akọ ka unu kwọ kwanụ na aka ọnwụ mgbe mmadụ dara ya na-achịwa ya ọchị kwọ n'aka ngwa ngwa kwọ n'aka kwụsie ike ọwụ ihe unu kwesịrị ime kemgbe kwụ aka onye na-ebe ehi
2: Clinton onye ọba nara ngozi nye m nke abụọ
0: onye nara gị ngozi gị biko biko biko biko biko biko
2: Nyenye nke abụọ.
0: Nke abụọ. Ọ dị mma 150 million ọwụ n'ọgụgụ ole ego tichapụ ya n'asụsụ Igbo.
2: 450 million. Otu narị jeri naira ahụ Chineke.
0: Otu narị jeri naira. Gaa n'ihu, ego a nọ na-eche gị. Gaa n'ihu.
2: Otu narị jeri naira na ise. Ahụ Chineke.
0: Mgbanụ ka ndị ma bịa o, ọwụ dị ma ga-ekwute, o nwere ndị mụ na ha, anyị na ha so mara. Onye chigakwa na ọha na-achị ọchị, ha si n'ọwụ ya.
2: Na nke ijikwa na mmiri ọsọ awa.
0: Ha si n'ọwụ gị ya o, awụ ihe anyị ga-eme taa. Izi ma na awụ ihe anyị ga-eme taa. Nwaanyị Istanbul, kekwanụ ka ị mere, a sị m na ị gara ịkwatara m ihe m ga-eji shie ihe taa.
3: Ka anakwa eme ka ha pụta si gbanụ nke be anaghị agbalị nke be anaghị emete ya.
0: Kwe
3: ihe hụrụ m na-eme agbalị etinye uchu
0: ahụ
3: na alụmalụ a ga-eru na permanent site.
0: Ọ na-eru n'ụlọ na permanent site.
3: Ma ikwenu kwekọ ọla eme gị ekpere nwere zide ịpụ nga ahụ ugbu a tụ yo kpaghakala ekwe gị akara ya ihe niile mmebe je kemgbe
0: ije na ego ekpere nwee zide ọwa aga ka anyị were godo onye nke a.
3: Alo.
4: Hello, good morning.
3: Ụtụtụ ọma ya mara gị mma, ebe ọla chi?
4: Ebe ọla nwanne, ebe ọtọ ndị mere.
3: Ayị dị mma.
0: Ọ wụdị egwu anyị gị mmanụ na bekee.
4: Enye m nke anyị nwoke a jụrụ gị na nọmba 2.
0: Aha gị kwanụ?
4: Aha m bụ Treasure Temple.
3: Treasure Temple.
0: Adịmba, akara nke abụọ ahụ, gịnị ka a na-akpọ 150 million?
4: Otu narị nde naira na iri ise.
0: Otu narị nde naira na gịnị?
4: Na iri ise.
0: Na iri ise. Ka anyị mara ma ndị anyị na ha bịara taa ma osokwa anyị.
4: Okay.
0: Ha achụwala ọchị na akụkọ akọ.
4: Achụwala ma atụ e nyetere m ya.
0: Ya gaziri gịnị? Treasure. Ya gaziri gị. Onye n'ugbula aka ahụ na-akọ aka.
2: Zoo, Maazị Clinton, mgbapụ ụzọ ha aghaghị obodo m shine ya.
0: Ịhụla na
3: ụzọ. Asịnagen.
0: Izi ma n'ezigbo ịgbapụ ụzọ ha ewere gị shine ya. Heo, Chineke m.
2: Mmadụ nye m nke atọ.
0: Ahụkwa ka ha were gị shine ya kwa ọzọ. Chineke agaghị ekwe.
3: Ọ chọrọ nke were shine ya, were ya na-shine.
0: Adịmma, m na-akpọ ọkpa ahụ ego, ọ na-ebu m ajụ.
3: Ok.
0: 1.5 million naira, owu ego ole? N'asụsụ Igbo, ka otu isi akpọ ya n'Igbo. O nwere onye n'ebe ahụ?
2: Otu nde naira na ise.
0: Otu nde naira na ise. Izi manụ, aga m anyị ga-enye gị enula. Ya bụ otu nde naira na ọma ise. Nde ya gaziri gị.
2: Boko
0: for you, nke taa ịgbapefe ụzọ onye ọzọ abịa. Ya bụ otu nde naira na ọma ise. Ndịa na-akpa aka kụnụ na-aka ụna akwa aka ọkwa ihe anyị ga-arịara unu ebe ehi. Kụọ aka ha ịkụ aka ịbịa n'ime aka ha. Onye n'ebe ehi bụ otu ụla nọ.
3: Halo.
0: Halo.
3: Onowu ma n'ihe anọ so ụjọ adị m. Ụtụtụ ọma ya mara gị mma. Ọ dị mma. Ese.
0: Manye gị nke ole? Nke ise.
3: Kpọrọ gịnị bụ 200,000 n'okwu Igbo?
0: 200,000 naira. Ewo n'owu ya, ọkwa na onye mere gị ihe na ọwụ maka 200,000 dọwa na-ekwu maka ya. Gaa n'ihu n'owu. Ị na n'ihe anyị na-ekwu? ikuku na enye gi nsogbu amanu ma owo ta akporo ahu ego ikuku abia nyewa gi nsogbu
5: amanu na kam na re kuma na re atu na re
0: ego ehe ngwa gani hu gini ka na po 200,000 na su sibo
5: umbe ta na kya na re puku apo atu ni re tu
0: na re puku abo
5: eh
0: adema ndewo yaka sirege onowo onowo ndewo ibaliala kedo ndi ehe mebe ehe

0: Ọ bụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama anyị. Halo? Onye?
1: Nye m nke iri izima.
0: Izima na-awụọla mkpata mkpa ohete na ihe a gbafere na nke iri. Ọ dị mma nke iri si gịnị ka ị pụrụ ịkpọ? Ị na-ege ntị?
1: Anọ m ya.
0: Ọ dị mma, 50 million.
1: 50 million.
0: 50.
1: 50. Chineke. Njeri naira iri ise.
0: Akwa oge kpọrọ 1.5, oge bịazikwa ugbu a na 50 million se na ọwụ ijeri. Ga n'ihu.
1: Okay. Puku naira iri ise.
0: Igbutu ụkwala ego ahụ enwezikwa ihe ọwụ. Ngwa vulie ya, vulikwuo ego a, vulikwuo ya na ọ karịrị ya. 50 million naira, ọwụ ego ole n'asụsụ Igbo ka o ticha kpọọ ya n'asụsụ Igbo?
1: Ijeri naira iri ise.
0: Ijeri naira iri ise. Ka mara ma ndị mụ na ha, anyị na ha so bịa taa, ma ha o nwere ihe ha nwere ịgwa gị? Ọwụ dị mụ a ga-ekwu. Onye kụrụ aka na onye kụrụ aka na

0: Onye n'ebe ahụ na-akọ aka?
1: Hello.
2: Temple, treasure.
0: Gbalatara ego gị nụla biko ka anyị mara ebe
2: ngwa
0: sọra ya n'asụsụ Igbo. Esi na ị chọrọ ka anyị nye gị koolu akara koolu.
2: Akara nke iri.
0: Ugbu a ka ị bịara ngwa. Ya n'ihu, kedu ihe a na-akpọ 50 million naira n'asụsụ Igbo?
2: 50 million naira wụ nde iri ise.
0: Nde iri ise. Ị mara ihe a wụ ego?
2: Ee.
0: Na-akpọ mara ya, ka m mara.
2: Nde iri ise naira.
0: Eziokwu. Ọ dị mma o. Ị sị na nde iri ise naira. Ịtụgharịdịrị ihe anyị isi, mana nsogbu adịghị. Ka anyị kụfụkwara gị aka nde naira iri ise, ndewo.
2: Thank you.
0: Ndewo, ya gaziere gị, nụla. Ya gaziere gị. Nde naira iri ise.

0: Abụ onye na-akụ aka ehi. Halo.
1: Halo.
0: Ndewo, ya gaziere gị ụtụtụ ọma, papa ukwu anyị. Ndewo.
1: Gazikwe
0: ere gị o.
1: Chekwube Chukwu Francis, isi Fox Road na-akpọ.
0: Chekwube.
1: Dọkelenu nke ga-ekwe m omume yetumum o.
0: Ewu, awa anyị ga-enye gị ka esi ka ị were aka gị.
1: Ọkwa gị ga-enye m amaala m nke fọrọ na nke ga-adị mma dị ka m dịra n'azụ oge.
0: Chere ka nwunye m nye gị, nwunye m chọọ otu n'ebe ahụ nye ya.
1: Ọ ga-aga m nwoke n'ibe ya, ngwa nụ nwaanyị nwanne m na ya nwekwara m nwunye.
0: Ọ dị mma, ngwa nụ. Nke ọbụla ị chọrọ inye ya ebe ehi gị inye ya.
1: Ka hapụ iche ma ọ dị.
2: Gịnị bụ 300,000 n'okwu Igbo, n'asụsụ Igbo? Otushakpa
0: 300,000 naira. Ọ bụ ego
1: kere. 300,000 naira. Ndị Igbo na-akpọ ya 300,000 naira. Naira 300,000.
0: Ọ dị mma.
2: 300,000.
0: Naira 300,000. Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziere gị nọ na Francis. Ndewo. Mgbalielu. Ndewo.

0: Bizimane kpọrọ ya bụ ọkwa ebe kesi n'ọwụ 305 ebe ọwụkwanụ 350 ịnweteghị ya. Nke ahụ apụọla ya bụ puku naira narị atọ na ọma iri ise. Ụfọdụ na-akpọ narị puku naira atọ na ọma iri ise. Ndewo. Nke ahụ apụọla, nke itoolu ahụ apụọla. Ya gazie. Halo.
1: Halo.
0: Ọwụ onye ọwụ izi man wa.
1: Nye m nke iri n'otu, ọkwa mụ ata.
0: Nke iri n'otu. Izi man, ị chọrọ igwusicha ha ọwụ ọnụ? Ọ dị mma, nke iri n'otu. Nke iri n'otu si ya. 1 billion naira ọwụ ego ole 1 billion naira.
1: Ị bịakwala.
0: Mana ego anyị ebula gị ajụ.
1: Otu narị nde naira.
2: Izi man.
0: Otu narị nde naira.
1: Otu narị ijeri naira.
0: 1 billion. 1. Otu.
1: Ok. Otu
0: bag.
1: Ijeri naira.
0: Otu gịnị?
1: Ijeri naira.
0: Ọ dị mma, otu ijeri naira. Ka anyị mara ma ị zatara na ya.
1: Foto
0: foli. Izimani ịgba eliela. Ndewo. Ya gaziri gị.

0: Abonye na akwa aka n'ọnụ ụzọ ama anyị.
1: Hello.
2: Hello, tutu ọmụ.
0: Ụtụtụ ọma nye gị, keki mere.
2: Adị m mma o, nyekwa m ọzọ Francis Fox Road. Ọwụrụ nkuru iri na ise, gị ihe m iri na ise, ka m mara ma m ga-eweta.
0: Oru dị ebe ehi iche o.
2: Oke kwana ebe ọ kwụsịrị.
0: Ọ kwụsịrị naanị na nke iri na atọ.
2: Ihe m nke iri na abụọ, mụ anụ.
0: Ọ dị mma ka ị nwa.
2: Ha?
0: Ọ dị mma. Nke iri na atọ ahụ sịrị m anyị nye gị. Gịnị ka a na-akpọ 21 billion naira?
2: Akwụkwọ obere. Nderi naira iri abụọ na otu.
0: Kwachi ọzọ.
2: Nderi naira iri abụọ na otu.
0: Jeri naira iri abụọ na otu. Ego nka na-ezu ajụ, ndị owu gbalịala.
2: Akwa 21 billion edoro.
0: 21. Akwesịghị jeri naira iri abụọ na otu.
2: Iri abụọ wụ 20, otu ya wụ n'otu, iri abụọ 21.
0: Ọ wụ n'ihe anyị jụrụ gị 21 billion, 21.
2: Mpe, njeri naira iri abụọ n'otu.
0: Ọkwa anyị na-akụrụ n'oge aka, ị zatala ya.
2: Udo dịrị nụ.
0: Udo dịkwara gị nụ. Ndị ewu odede anyị Francis, ị gbalịala ị nụla, mana nwaanyị Istanbul. Ego ndị a mụwa na-akpọfụta
1: ama m nke ịkpọwara aha ego taa
0: gbaghara ego taa anya ji evuo m ihe apajie m ma ọ bụdị na ịnọ m n'akụkụ ele m anya ma asịla gị bịa lie di gị mana Chineke emela na ịnọ m n'akụkụ ịnụ. Halo ndị a burule mgbarịmgba ma akwa mpụfu unu n'ụlọ ikpe ugbu na asị na abịala m ka mmapụ gba ede anyị bịa ti ike ka ị mere.
3: Ndewo na-adị o.
0: Ndewo.
3: Olee ebe ọ fọrọ ya, olee ebe m na-agada.
0: Olee ebe anyị ga-azọnye ụkwụ ọ bụ unu na Rose. O
3: ka ahụ ka ebe.
0: Akara nke iri na atọ dị ya. Nke isii dịkwa ya. Nke asaa dịkwa ya.
3: Oke. Nwere nke isii.
0: Nke isii 3.3 million naira. 3.3 million naira. O wee go ole?
3: Nde naira atọ na otu.
0: 3.3 million naira. 3.3 million.
3: Nde naira atọ na otu.
0: Ọ nwere ebe ị hụrụ ndị naira atọ na otu ọwụ 3.1.
3: Ọkwa ndị sọ 3.1 billion naira.
0: 3.3.
3: Na ụ.
0: Ọ dị mma nsogbu adịghị ọkwa ndị a bịara n'ụhịa ọ dị ka ha chọrọ ịchị gị ọchị. Ndewo.
3: 3.1 million naira.
0: Ọkwa ị naanị ihe anyị na-ekwu ugbu a 3.3 million.
3: 3.3 million. Okay, 3.3 million naira. Okay. Ndị naira atọ na ụmụ atọ.
0: Ugbu a ka ị bịara ije. Ndewo. Magaziere gị danye biati. Anyị bịala bịa tii ya, ịgbalịala ị nụla, ndewo. Nwaanyị Istanbul, ụgbọelu gị nwere otu o siri na-akwụgharị ụkwụ.
1: Akwụgharị gbara mana ọ ga-ejetụ mgbe oge ruru.
0: Ị ga-agbanyekwa esi nọ n'ime ụgbọelu gị taa agbanye?
1: Agam agbanyụ ya.
0: Gbanyụcha biko ka m bute ekwu m bịa kpọ ọkụ n'ekwu na ụgbọelu gị. Chọrọ ịnọ n'ime ụgbọelu gị sie ihe taa.
1: Nsogbu adịghị.
0: M bute ekwu m bịa.
1: Mgbe ekwu a bịa. Anyị nwere ka anyị si eme ya n'ebe ahụ.
0: O nwere ka unu si eme unu a na-enye mmadụ ihe eji esi ihe n'ime ụgbọelu ka anyị were ogodo onye nke ehi tufu anyị agawa. Halo. Onye?
2: Francis si Fox Road. Ma
0: Francis ma Tochukwu awọtakwa m ọwụ onye nọ ihe ugbu a.
2: Chekwube Chukwu.
0: Chekube chuku, aha, ete mesina obuzi to chuku jadela.
2: Wa de France kaiza wa handibu.
0: Chekube chuku kanyi chekuwebe. Gani hungwa kenke na horozi ugbu a.
2: Ye nkasa tukubenu na efetu.
0: Nkasa ahu si 11 million naira si anga.
2: Tokwe ofma.
0: 11 million naira. E chori me kam tabi ure wo. 11 million naira.
2: Oga de so mana ge ye mudike ge ana akwa heba. Oga de kwa mumma o.
0: Mumma na akwa ya. Ema emakwa na anya juvuge me ebe. Ema de otoji ebe. Anya juvuge me.
2: Aunu mu adira kunu adira kunu anatiputa yoku na ama.
0: Papuku afu awu kwa kanyi were muta kwa ihe mana anya ju anya juvuge me. Anya juvuge me.
2: Oga amasi muta mna zala mbe na eri ri akwa. Nyegia.
0: I'm going to go to the house. Baby, you know, you're a little bit. Kanye ga tere tu negu
1: nde wa akom ne ba tie gu ma bara tu wa kenta kre biko
0: aha ntie gu ke bara do egu wa kenta ma ga nu gbelu ge pesa ihe aga aka ka omi ke na efe gi nishi adu manya na abia kanye ga tere tu egu

0: Nari naira. Nke bịara ya mgbe nsogbu adịghị hapụ, ọ bala na nke iji China asụ Igbo. Ịgbalị ala elu na ndewo. Ka anyị kụpụrụ gị aka ndewo.
1: Maazị, ihe nrite nke ajụjụ nke zara esi a, enweghị ofe ihe nrite m nwetara na ya.
0: Isi n'ime
1: gị? Nke ịsa e mere gwa ngwa.
0: Ganyị ile n'anya gbasara otu ihe niile siri dị. Ndewo, ya gaziere gị nụ.
1: Ya gazikwara gị Maazị.
0: Ọ dị mma, ndewo.
1: Ndewo.
0: N'eke pante nwaanyị Istanbul, ihe a wena m gbagwoju anya. Kedu mgbe anyị mere dị ihe nrite a? Onye a wụ dị na chọrọ ile akwụkwọ gị? Biko lee anya na akwụkwọ, ma ọ ya ndị obi anyị nwere ike bịa ugbu a, ha chọrọ ka ha. Anyị mana o nwere mgbe anyị mere ihe nrite a, ama ma ọ wụ n'izu gara ma ọ izu tọtara nke ọzọ. Lee anya na akwụkwọ iji n'aka, ma nwere ndị ekwesịrị iri ọha. Akwụkwọ gị o nwere ihe ọ gwara gị? Ọ dị mma, ka anyị na-agakwa n'ihu. Ọ dị mma, ya bụ na ọ dị mma, mama ukwu anyị hụrụ aha gị na ndị nke so n'eketa òkè na ya bụ ihe nrite. Gaba anyị chọrọ ịma ka anyị ghara iji ihe nwa mkpọnye Dambori, maka na o ji afụ ụfụ n'obi. Nwaanyị Istanbul, ọ dị ka anyị efepụwala. M na-aga ekpere Wenezde, ọ bụ n'otu a, otu nke o jikwa na ụdịrị gị n'oge otu a taa. Mama, otu m ga-eji ya hafụ gị? Nga na hafụ gị gba ahụ na-eme gị ụtọ, ma hafụ gị fụwakwanụ. Onye ga-echiri gị mmiri ọkụ? Onye ga-enye gị nri? Hel Chineke m. Ọ bụrụ na o nwere teche yigharị ekpere Wenezde a, mee yigharị maka gị. Mgba gaa n'ihu, kelegide ọha na eze.
2: Igbo mụrụ ze ma ọzọ ma mmanụ.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Onye nụrụ olu ya bụ m Clint n'obido ya, dịka m na-agụrụ gị ọfọ ogologo ndụ na ogologo anyị sike na-asị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka. Ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ oke nke ruru gị o mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ma ghara iri uru ahụhụ ịtara. Ya mere, irute n'ebe ihe ọma mere mmegị gị akụ aka, gaghị ete egwu, gaghị aṅụ ọṅụ. Biko, finye dị mkpa ka ị ghara ime. Emela gịnị? Emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m o ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Mụ na unu ga-ezute na Paris echi na-abịa abịa. Nke ewo, Dance Tonight.